0: waraba bi kanyo be kemekani o madum ya kanduma ye ani kuyate che ye ngonina kuyate ni ko kuyate ko jeli ni ko jeli ko sowele yala kuyate mbambolo koro bi ami foli drone ke wal ma bese ka sowele ni bi se ka sowele ti so doni wile la me bako ye
1: ba dinye suwotu o bar ka suwol wile ne
0: o mar se sowele la
1: su o bar se suwol wile ne
0: bismillah
1: wala

0: waraba bi kanyuma be kenekani oma dumya kanduma ye ani kuyate cheye ngbanina kuyate ni ko kuyate ko jeli ni ko jeli ko sowele yala kuyate mbambolo koro bia bi foli drone ke walma be se ka sowele ni bi se ka sowele ti so doni wile la me bako ye
1: wadinye suwotu omar ka suwol wile ne
0: omar se sowele la
1: omar se sowol wile ne
0: bismillah
1: wala